Nasca Wanskaya ni Waskamaya yan. Kaya si Sigos sa Waskamaya yan. No what to request in Tunistin. Ni wihti na sa kung nasko mo ni Matsian. Bago magagiwito yan. Kispin niyang giskehta. Pagkakamihita man. Gagapunin kami wihti.

0: Good morning. Mjukik ship by all.
1: No da we nan se manito we chi nan mi nan tam we nan ano ga kiska mi nan swatsim sa na pe wa na pe sa eskwe wa eskwe sa e kwa ka ke o kakata asino wa ota aski hai hai.